chale punto te gena compai boom e bia na bibi wo ho awope se wonya mese sa wo wa bra boom obrani yesu ku anka wonu paka waka wo sai to forget ni pana do ye bi na wo be ya ya ye ne wo dum omo pese ye da mu du ko wo mbo mu ni mu ni wo mko ye be pape na ya start e dia sa na sa boni ku ma sa se twa bona se na wa pa se de ge tv te call e bana wa ka te ha wo dem ba wo he ma dog to wa dwimo na ko da nya me be sort ye yo ho wa se se da we ni mu no ma sa se we ni bo so fa one time wo be shock